5:13 minutu. Wilson Yornesi Ramnota pe namu hapa liwanyu kamunuma liwa kamundi timi wa mau hapa lashi wayo washa ko hapa napi waya oro jewi ha osi simula.

0: Bom dia.
1: Bom dia.
0: Nsamata korami.
1: Kastanya mutusha omurupulo mushelelele.
0: Owani wo.
1: Nne salama yo khala wo ke ndireri.
0: Ende rani wo.
1: Kina no patola kina ndimela ikasusaya.
0: Ayo.
1: Kwire kuma.
0: Iwo ntarishwa we basiswi lava.
1: Sala bakino kumaruma tayi ka patola ka swalla likire kheli ha ko ngendro wanto. Kimse ka apha mara ntawa ka bakina uriya na tu.
0: Ah. Amusi wani wa mathia wa komiwo.
1: Ye mano uriya wa komi karo khara sha komi na amusi pa hekina ha khama khani.
0: Ayo.
1: Ha ko mulo khana fere wona na mara ruwa tmo tsheri mano aro ka tha.
0: Are mata mana na ale sale hoye. Aite vanshela.
1: Aite vanshela ole kunya to akole.
0: Ah mulo mulo ole.
1: Ya ho ka anti to wanga.
0: Ah ta kuvela naya.
1: Eh mashindre e fairo ma kapu ma.
0: Ah.
1: Ye ni mwe ra khumshele ngwenno.
0: Ya skurela mwana mutusha.
1: Ah ni go thapela le butori yangu.
0: O wa ni go mucheke wa mushelelene. Ei, u bitsina lo kitike ni handla.
1: Ah,
0: o mushelelene.
1: Ya ta skurela.
0: Grigati. Ni wa kulantu ya rie, anindela ku sampino pa. Mazibo. Ho itora 49 minutos na ro mushelelene. Utakoni wa mwana amutusha. Bom dia.
1: Bom dia.
0: Nsa mata kwa rami.
1: Nji mata ka ware ko le napisa o le kalisa te wana chapiri.
0: O kurani.
1: O kurani.
0: O wani wo sina na suli he?
1: Nsina na ka kidasi ya Samuel uriko.
0: Vanshava ndera no wani wo.
1: Vanshava kirinu reta ka mara ka to were ya kimreta vi haka yo.
0: E mwirani.
1: Iparare ni la were.
0: Hospitali ya pia.
1: Itali ka haro hansa na munna.
0: Apoishi khalo kwa kuveya.
1: Muluko ni khali here ni wa khali here.
0: Ko thapela.
1: Ne ko shukurela banchele kina pa chera bo ba o ba re linya.
0: Yone le sai.
1: Muluko ba toki khali here.
0: Amen.
1: O thapa thapa mai kwe nya la mweri wo tenyo la ke tshela ko o la bolo rate. Ai ko muluko o ba.
0: Ah.
1: Ah.
0: Ko shukurela.
1: Ta po brigado.

0: o su guardián aparela o hime wera on era niomu to la va muy buena no ukuma ama hole lo municipio ana muhaku ni atu ale anvara munteko owe kamaka na alepo anewa kele aleto nimete ko sikina elura reke ona hime wera ni na nova motoka lo mulu pale to ulanywa e festival ye la wera ena khaleliwa ni e distrito sikina ku inivare hamuteko ola owe kamaka wera ya tho nyiri iye khalemeta ko saya rareke ona tsuweli ha wera onikela mahiku nakala kamya kha governo o distrito muthoke lwawe to pisha mupuelo yo lawa e festival we ena khaleliwa na tho akina I love ukuma o Malawi o Zambia ni o Zimbabwe weiwo maka amguru tyole adiro higwaya wo malihero suweli ha wera ana masibili gwane purna ferroviaria wampula ani himoteli omrema ni ani rotopano wa mukhalelo ni kuruna ne ndito nyiria ya no mala oshinti kwa thana thar water lana wa mukuthana mulupale ampira mulapon mwa homo sambola ohia thovo oteli omre manno oni kumelela wa mwa hawo khala wera wo pajerani mukuthana yo la mulupale ampira mulapon mwa homo sambola ni kuruna ferroviaria wa mpula hatana shine na to kwa lima liwa ya na mpajendie ni volon lene wanane orante lihiwa ikadalo kamusa kamusa seyo ikwe hende opu kama shanki hoya holi lihiwa. Ana mulumani wayala aradio Msambiki. Ani hime wera mukhalele ni kuruna na mpanta wotana wela pa wafile kini himia ferroviaria wa mpula ni riaya wa mkutano wa Msambola. Nena vahandaro melo wera akala uupuwele laka owane la ekankara yoka na mashinta amkutano yola mulu pale amalaponi mwahu. Arse ni muleliwa George Mumadi ni Elio Albano ala ya lavula wanvanelo ni Radio Msambiki. Ia tisari haperso wa provincia itapuleliwe isomwa ni Melu Naikali.
1: Ni hoshkurlani Melu Naikali. Navesi saki awete hanile wakanile hoshkurlani epole ya vahanyi muiwaka nlaka na nasok melasawa mpula. Seshe kuwela, ye na mararu, mahiku mloko mosani manli, mweru wa agoshtu mwaka wa dojmili ivintisesh. Nrinlakana, mtukiwe ni kumiheruwa ni Abdulia Fai, woka liheruwa umakina ni Mamuto Mari. Pwa herini.
2: Soku melasa, wampula.
0: No shukurela Abdullah Fai ni kurno tay ni kali hende wala kana ni hebarna sokuma ta wampula ni vere way kadelo sorerela i what house makarpi minuto meloko mele ni mosa 15 horas y 21 minutos si savanto ani kala hu opajira ko khanya ma sipa hu over kana maluma hu e pathane no puede la kaguru helanto onikela okathi mite ko sa hu sa dakoso kenne ko pale wera mo khanna ma shanki ho olul wana ne kumi ma se khamu tempe mure ba khan ba khane wana ka na kutukula afrika na sam khan lo ka ti wen nenno ne kina ku ne kina ku ino sho phane mo hi khala khale mo hi yer ya ka pan thun ya we mo na ka ngori yo ka ma phala se ke oporo wolo liwa e kumi a yo mo na mo hi yer ya ka ro ne malela mo hi kar ka to la o se bela kane

ariko muhikupalelese ke vanchipale eniwa nyu muhisuwele vakhumya yavo okhala kwera khamunsu wela khala kuyowoni himo ni himeke khai oiwale owe oni himeria ni wona ka khala himeya thapela ka wota panyeria ni aphela ka wo honolani aphela ka wo malani hani aphela ko wakanyeria ni vani himyawe murati ula Julia mwito kwera muha kumbo thari hela iwale anyu mpachere ka toko khalne phole musuwalisha khala kwera ke khai wala nari nahala muthallaka mansi nyuene ki notari hela gintari hela wanaka nakalake kayeyo enni kalake kayi nyuwano ehino kalela muteko kahini mweri ke kayi so teni nakala solo ka wala so wolo kelani namvente obarihano barihano wopio kati wameta kusangu sana kosum radio ni muu Pani kela ya wera ipiye no kumani waya hiyo noti kani masipu ahu halo veri kani ni malu mahu. Patay. Yuwa anu kati wila wabri panyan ya. Mani niha ka yo wape ya yo hiyo. Ni pave la woto meriani wana ka yele yo wera ku hiyo hiyo. Kati munchia na namana hina ya yo hiyo. Mna wana ka rupaka nrupa sikulaka. Wana kale kalian lewe kaliye yo hiyo. Ani himia huwera makuvi heke. Anama ni yao mnakura za hote. Ina. Ya rupeka rupeka suwele na huwera kolata ya roo yeba tu. Kahi gini. Huwera kahano muhi suwele muhi lohende yo wape ya. Wakwantele ye na mune ranyo. Murema murema togula muroka. Ontu mi hiwaya siso na bele bele hasina mani yao wona kanto akalaka mikoi sene tie aliao thanaru hiyo hena ya kuhu reto anarupane hamu wona ka mroho ni maya pahi ahina olele kene anisu wala wera muna kupula Asu wala we vashaka andepi haiparato sakarakata ohiu karakata yole hamuli aya enero mere manemo ne khalaka etuye tipu andrapi hawa wareka ele bariye manamane manamane pahi masi wakura konjomba e na mitako sahosa na koso

Bola kam mo kali heria muturi ko hala mon lelo ina sei mo ne rani mo sole ga wera monene mo lugo kini mo sibela aro kala mo nyuwano wa mo sibela mbo mo na ro ko sibela ni mo himwerle mo kwinyo ona ka kahiyo etu yoloka olekela wa mi kari kari ba khane ne morati yo mo hiaparni antana nacional ona ka nikelo kwa nyihera igora thada mo ha sohiyo babo ashirika o maputo anikela ya unruhela ihapare warari hanno

0: Quale rivale?
1: Nar,
0: Quale che non moglie?
1: nar, nar, nar, nar, te qua va avanti, ti posso che ne era moglie.
0: Ah, ora per le liva?
1: Ah,
0: Ah, qua ci corre là.
1: obrigado.
2: Acelera tudo aquilo que precisava.
0: Olha o ali, essa tá cá.
2: Tudo passa.
0: Cá, guarda, tá cá, repara, terço.
2: Trovo melhor.
0: Mas se vai, se o masi, vamos tocar nela. Boa noite.
1: Boa noite.
0: E aí, Lisa?
1: Ini dia kan maksudnya
0: Bakalan sini naya.
1: Ini lagi ni leh naya itu silam.
0: Awan tu eh vale?
1: Ni awan ni wap hirira ba.
0: Ah wap hirira. Wap hirira om vika nona lopo hoy. Ah, oh aku mau pium luli we. Eri ari vale, wata mi kajo vale.
1: Eri ari baba.
0: Mahiku manjana mawani mo.
1: Mahiku manjana wan inno so kenoni turise yo umata.
0: Ipir masih kipa kipa je nak tulen sih nawan lelo.
1: Nara kena kau lelo masih ulana.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Masih ipuri kini hono ipuri yo matamu.
1: Masih kena kau lelo ino kau sosi ya anak anak manu moro masih mau esakelu.
0: Ah mau esakelu ayo.
1: Eh.
0: Kena kau lihom mau esakelu kuvenlo mau esakelu kuvenlo mulu lihom mulu li kuvenle namru kulu lihom namru kulu.
1: Kena kesan roh hati amemmo.
0: Ayo. An roh huma, ke roh huma ko?
1: Iriye.
0: Komu an roh huma ko, tau huma ko?
1: Kena roh huma, kali roha.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Mio kau berabo, kapi berituan inno.
1: Saba aku berabo, ada bulan aku nyata ya.
0: Ah, ada tu wale, yo himya. Kehanna, ihalis wale liwa.
1: Kana kuba nono
0: chawa rwaka ana mpalo le mlo radio ana makasa ahe ba
3: yale kwa yadu
0: kihile liwa makuba nimo
3: ni le liya
0: ashina mwana
3: ashina mwana ni le liya
0: ayo
3: ka hakina mwana ana na mwana
0: ah mwana ni mloko
3: ayo
0: ndini barle la o wani wa bi wala ni
3: o ana no ka bi hopa
0: ndiko na kanne to kene vera bo ah, aku mana nuna mararuni?
3: Ayo.
0: Ah, ayo barer. Aku awi kan, nami aku syukur la.
3: Kape.
0: Yo kalian pelos hari hilawa.
3: Hai, salamu.
0: Engkau haya?
3: Inilah bekerja. Iya, kalau berani susilama.
0: Ehe.
3: Inilah bekerja. Mana ke kerasi nirne so?
0: Ehe.
3: Inilah bekerja. Mana kali yang tiada nirne so?
0: Ii, memel kerja bekerja baru mau birahne kau kat kaya ola. Ayo.
2: Levado todas as memórias como arma, só pra atingir meu coração e minha.
0: Bateu na silema.

ke hoshere a nyopebe o hi tswela go se beliwa o ne go ha pirre ya na konta hulu ala tho kenera go a khella ka mtipi ha ka ne mwere ha no ampo ke helan sina ba mwere ka mo je la ka hi ha mo le pe ka wara khanyum tikit hela mo nyera me mo ke no so mo ka thimke na ko bona ite o ha kuliwa ya mlabule ke hali sanyo a telefone no iri hiwane ano momatinho am to wene

1128 hela masipho mahalo mayapatha nemphaka kathi 23 zora zwondo hiran la isikhan leito biku saul dim jornale utharna waya masipho mahalo mayapatha ni mpaka ngitokathi wa 23 zora zwi 30 minu zwondo hiran la habar sa soki seriasa ni hikuna nolelo pako hiri yari Abdulai tapalmo central tecnica Abdulia fai holo mikrofoni buona noite.

Ayuani mi ana kirim pa la shayo la pahi ona hi makeru o hi meniwa so hi meniwa mi ano ola timara ka ola tiaka o hi mesi sa di petro muri mani sipo na wenna 22 horas e 26 minutos

Aywa nta mo limu enkuni kiyavo ehin lupata nakala mutru erukwawe enne mulupata ohimese sa dilemu ki 22 horas e 42 minutos radio nomile lihola.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Disse sa ni mandia hurian la yaparsa ultimo jornal ki avoto handle wa ikanle wa shukurlani e poli ava hanyu yo kamite ku sahu ya sanulu na emakua net heria ho katio lava na ria na patani yo zampezi ya kabdel kadu niasa ni wampulano wampulano sa kale mite ko yani e Abdullahi Tapalma central technica na ve microfoni Abdullahi Fai ala ni mratele hiano oteniahu ni noroa.